0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng isang special session para muling pulungin ang mga mambabatas para sa pagpapasa ng mga nakabinding panukalang batas at kumpirmasyon ng ilang general. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ito ay kung formal na hihilingin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian para matukoy ang mga partikular na batas na kailangang talakayin. Binigyang diin ng palasyo na kailangan muna ng Senado na ayusin ang kanilang internal problems at siguruhing may sapat na quorum. Bukod sa naantalang panukala, nais din umano ng Pangulo na mapabilis ang pagpasa sa isa sa priority bills niya, ang Anti-Political Dynasty Bill.
3: As soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the president, then the president will act immediately on that. Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
2: Pumalag ang mga grupo ng mga mamamahayag sa akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta sa kanilang Blue Ribbon Committee ngayong Miyerkules na bayaran ang media. Bumuwelta si Marcoleta sa media sa pili umanong pag-cover sa usapin ng flood control projects. Ayon sa Photojournalists Center of the Philippines, maaring malagay sa alanganin ang media tulad ng harassment, pananakot at pagbabanta dahil sa aligasyon ng senador. Dagdag nila, ang kritisismo sa media ay bahagi ng demokratikong lipunan, pero responsibilidad nila ng mga tumutuligsa na magpresenta ng ebidensya kung magbabato ng alegasyon. Giniit naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP na ang katapatan ng mga mamahayag ay sa taong bayan. Sinuportahan din nila ang mga kasamahan sa Senado na ginawa lamang ang kanilang mga tungkulin. Kinatiga naman ng Presidential Task Force on Media Security ang mga mamamahayag. Tungkulin anila ng mga journo na ihatid ang impormasyon ng tama at walang pinapanigan. Dapat anilang respetuhin ng mga opisyal ng gobyerno ang papel ng media bilang watchdogs. Kalaunay sinabi ni Marcoleta na hindi niya nilalahat ang media at naglalabas lang siya ng frustrations o saloobin. Timbog ang isang lalaki sa entrapment operation sa General Santos City dahil sa umano'y pananakot na ikakalat ang maseselang video ng kanyang mga biktimang babae. Nagpapatrol, shot ang sagay.
4: Nag-abang ang pinagsanib na pwersa ng NBI Central Mindanao Regional Office at NBI Sarangani District Office sa labas ng isang inn sa Barangay de Diangas West, General Santos City, Lunes ng hapon. Target nila ang isang lalaki na umano'y sextortionist. Maya-maya pa, dumating ang suspect. Pero hindi agad siya umakyat sa gusali. May tinawagan siya sa cellphone. Ilang segundo pa, bumaba na ang kausap niyang babae. Magkasunod silang pumasok sa kwarto na naging hudyat naman sa mga operatiba para ituloy ang entrapment operation. Inusasa ng lalaki at binasahan ng kanyang karapatan. Kinumpiska ang kanyang cellphone kung saan nakita ang mga kuha niyang maseselang video ng mga babaeng kanyang nabiktima. Ayon sa biktima, nahulog ang loob niya sa suspect na nagpakilalang dati umanong sundalo. Aminado ang biktima na nagkamali siya sa pagtitiwala. Ninakawan pa umano siya ng suspect ng halagang 44,000 pesos.
5: Tungod manggod sa mga pangpanghulga niya kung dili.
4: Sabi ng biktima, nagbanta ang suspect na ipopost ang kanilang video kung hindi siya makikipagkita. Kaya nagsumbong na siya sa MBI para hindi na makapambiktima ang suspect.
6: Yun ang sinasabi niya na dating task force daw siya. Kiniklaim niya yun at yun ang sinasabi niya sa mga biktima niya para matakot o ma-intimidate sa kanya. Sa mga sa ibang mga babae dyan, basta-bastang nagtitiwala. Hindi natin alam kung what lies ahead.
4: Mariin namang itinanggi ng suspect ang alegasyon.
7: Nananakot po kayo, sir?
8: Wala. Ako iso nagto sana, ma'am.
4: Naharap ngayon ang suspect sa patong-patong na reklamo.
9: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Arestado ang nasa 26 na individual na sangkot umano sa illegal na online debt collection operation sa Quezon City. Nadiskubre ng NBI ang malawakang operasyon ng mga suspect na matinding nananakot at nanlilinlang habang naniningil sa utang ng mga binibiktima. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Bit ang warrant to search, seize and examine computer data, lumusob ang mga operatiba ng NBI Special Action Unit sa opisinang ito sa Quezon City na nagsasagawa muna ng illegal collection operation mula sa mga naglo-load sa online lending app.
4: NBI, taas kamay, taas kamay!
3: Ayon sa NBI, nagpapanggap ng mga tauhan ng law enforcement agencies at gobyerno ang mga loan collector para takutin muna ang mga may utang.
5: We applied 3 cyber warrants. We found several dirty phones as well as computers which yielded digital footprints of fake messages.
3: Sa forensic examination sa mga nakumbiskang device, natuklasan sa mga mensahe na nagpapanggap umano ang mga suspect bilang mga police, sheriff at iba pang kawani ng gobyerno. Ginagamit nila ito sa pananakot at sasabing may nakaambang na warrant of arrest, court order o pending na kaso ang sinisingil. Nadiskubre rin ng mga operatiba ang mga text blasting device, voice over internet protocol systems, mga server at iba pang kagamitang kaya magpadala ng libo-libong mensahe sa mga borrower. Ayon sa NBI, bagamat lehitim ang collection agency ang negosyo, lumalabas sa investigasyon na may ilang operasyon itong gumagamit ang pananakot at panlilinlang para mapilit ang mga nangungutang na magbayad.
6: Bawal yun. Bawal yung manakot.
7: Ano lang yung sinasabi niyo?
6: Ayun lang. Una, mga reminders lang ng bayad nila. Tapos yung iba naman, nakatanggap ng email ng bangko. So kami yung nagpa-process.
7: Ano yung example na
6: linya? Ano, comment na lang kasi naano na po yan.
3: Agad inaresto ang 26 na empleyadong huli sa aktong gumagamit ng computers at cellphones.
8: 300 employees ang dinat na namin doon. So yung mga ibang employees, we release them for further investigation.
3: Isinampa na ng NBI ang mga kasong computer-related forgery, misuse of devices, at usurpation of authority laban sa mga nasasangkot.
2: Nananawagan ng NBI sa mga nabibiktima ng panlilindang, pananakot at mga peking legal threats mula sa mga online collection operations na magsampa ng reklamo para managot ang mga sangkot.
9: Isinumite na ni Senador Rodante Marcoleta ang kanyang counter-affidavit sa ombudsman kaugnay ng umano'y bigo niyang pagdeklara sa 75 million pesos campaign donation sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau of the Office of the Ombudsman for Luzon ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban sa senador. Matapos ang sinasabing pagtanggap ng donasyon mula kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Mismong si Defensor ang nagkumpirma ng isinumiting counter-affidavit. Nauna rito, iginiit ng Office of the Ombudsman na dapat ay idineklara ni Marcoleta ang pera sa kanyang SALN na naglalaman ng detalye ng kanyang cash at deposits mula 1992 hanggang 2025.
10: Nag-awol o absent without an official leave ang pulis na pwersahang umaresto sa matandang driver ng van na nakabanggaan niya sa Taguig City. Ayon sa hepe ng National Police Commission na si Rafael Kalinisan, dapat ay nasa ilalim ng restricted custody si Police Corporal Simeon Suan. Pero hindi na umano siya